Sandina, da baka vini vinaka, da baka dadu takatiko na nanda iba kambula na turang lewo Jesu Kristo. Inda eva bambula talamai indo talena eka vini tu siti ni kuwa saika walutiko ni singa ni bula ko sevite ambaro nandolu rosanga bulu kaono kasama i oti toka na walu ena rosanga bulu kalima na miti. And another tau vali ni wali si ena kuri radio this nga wulu kata wulu pwendi vitu na fama ni mbule vina kina nanda kuni saat ndalo wali si roto kama ina kavi meadha maina ngone vina kongonu itaka ni na makari teko ya ni na vonga ni kuri kina mbio li viliva ena makari vina kaya ni kivike muni ena bongi vina kaindai. I would like to acknowledge the Gadigal girl of the Euro Nation, the traditional custodians of this land, and pay my respects to the elders both past and present. For Aboriginal and Torres Strait Islander people as Australia's original inhabitants, the traditional custodians and owners of the local area are known as the Gadigal people. And I also want to say mbula vinaka to all the wider communities, organizations, the groups, clubs of every walk of life are tuning in tonight at Kuri Radio 93.7 FM. And ananda ndele niya po wakaturanga saka itin kawa, mananda wanolamani may viti, orotuma, orambi ke kioa. Nimbula Nimbula vinaka kako ni mata vinaka ketha mai na lube viti tambo sakayani koni sa sema roto mai eno nanda vali ni kambu kambu raki ena kuri ena bongi vinaka endai ona vei wasa pacifica na vei asai vurvura na vei states kethe talanga i Australia raramba ena asa ni koro talanga ngo e serene nimbula ni sambula vinaka. Aho sini wale dhabi ke mnina nanda kuni vodi tongore namba voni tabi mati se nambada. Ni baka tingu tonga mbanga ngure vale seo ni tiko na vivali ni mbula kete sara nambongi vinaka ni kuwa. Ni mbula vinaka kaunitaka na rorongo kuni na laki rongoda nambongi vinaka ndai. Ena laki vaka mama ndataka ni voni mbada kana sere kita lenga anu nanda mbula. Ena mbongi vinaka ndai aku kaunitaka talanga. Nina mataka sena bongi tinga ni kuasa na mama tana tawi mate ongori ni mbola binaka. Ena bibo no ni bibo karuta ki ke talanga rubio kani sena bi correction centers ke sara au ni taka talanga ni makari tiko hani na ambio lebe lebe ni kuri si binga na bunu aku ni tamba karata ku makina na bongi binaka indai sakale bunu bako ni binaka ena no mnindo ito matiko mani prokramongo. And we be embakisa sivi meada pa mai na bongi binaka ni kua ni mbula ni mata binaka kete mai na lube viti kuni tikungori ena vivo no ni vivaka vivaka rutaki kete sara waka talanga kina mai na detention center mai Villawood naka waka lebu na nomininda usia matale tikunga mai na bimbongi ni tu city kasaka lebu na waka binaka na nanda wisi matitiko dina ninda singa ni vira hivi tiko ena vii talanoa saada tiko mai ni ndo nana maki tiko na vii mbongi tu siti ena kena dhangi na yani na dhangi my red fern kena vunga ni toka kinongore my Villawood detention center we came to talanga na turanga ndo wari nindo talata na vii mbongi ni tu siti ndo toka ngangwa na maki telebunika ena Pimon Fish Market vinaka vinaka saka vakalevu na yalo nindo lolama na yalo nivika waitaki wiki mami na daungole ani ewara inabunua kimimi taka sarokina saya wangara inabunua ni wakilekina na motuka saka levu na vako vinaka na namu nindo ture witike mami ena vivu kilevu kunindo baka thora ni mbula ena vivu na nida kataka kita sartalanga na mbunga vinaka ndani sasi ya matako mai ni mbula vinaka anitaka nina totoka tiko yani na vonga ni kuri makara sese yani na mbiuli buliva ena yase ni korongo ya Redfern, Sydney, Australia Kuri Radio 93.7 FM ni mbula vinaka.

sabina kasa toso sartiko na nandaling ni kaloko na bongi bina kendai kauni taka ni makari tiko hane na mbeo libu libu ni kuri ni mbola ni mata bina kakita maina nanda ena bongi bina ka ni kua tukutuku weka weki ngai sarane libu sartiko na itukutuku na bongi bina kendai kauni taka ni na semati kenda kapata kedi tiko na tukutuku na bongi bina kendai ka kerita lenga Meroni vakati teiani veirana nonda. Meroni vukei tiko na kena wakau tiko na itukutuku. Au klani lele wairasini ndau warongo mena walesi sera ronra ngole na matabola sena Facebook. Una kena ndau talebi tiko yani na itukutuku wekau yaki elomai serene. Na Fiji Day. Fiji Day na mbakiongo na pagaduri tiko mai na ndua warua Edison Road Community Center mai Merrickville na pagaduri tiko na singa pagarambuka sana mai pagpagarautaki na makis na wale ladan beka na pagkatalinga kina na kena mai tiga buta kerto na turanga kerto na mai tivi pagtiko na song ni Fiji Day na Fiji Australia a Rugby Association and I pagay dur teltingan to AGM ni utina AGM waya na pagay dur teltingan na kava barrel melaki ato pasar na bima manitin kanto na kaloko ng bung libo yan na Singapore buka kena Singapore way na singa na maki and na may tika buta kitiko na tin na kaloko na songo and na pagay dur tiko na pingkarang karabi paka benua kena bi mata sere kena meke ena tawana tiko na nantangau na ena Singapore wai lepo sarna stole sar tiko wikem ni nandau talitaka na lakova na woli ni pepaka na lobo na sasalu ni waitui era paritaka tika mai ni sarapaka paka rau tiko ena buku ni singa ungo ena sotalimbak nga erna mai woli taki na nanda yau wabiti Kaleb na baku ni pinaka kep kaya wasi itiko ya ni rabio kani Singapore wa itika buta kitiko na tina kaloko mbala kitha patalanga na pima mani tin kanto na kaloko ena mpongi ena mali wa ningono ya baka dhortiko na pipa marutaki ona na kaloko sa tika buna kapa barrel karto na maithithi baka tiko na singa erongo na Singapore mbuka kina Singapore wa orto na matatimi ni tabi uni era tiko Australia era ramba era maipaka Adar tiko na nanda kapa barrel kalau kapa tatali tu ngana na wakatangi meroni na wakatangi meroni salamuri tiko na kena marutaki na nanda tiko senda paka nanda matiko na kena tu wakai kwa nanda bunu lamani obiti sa kalima sanga bulkono ni kena embaki oya na singa katin ni singa ni bulako okotopa ni rani ni embaki ongo na lotu bata ena te uta ki tiko na pana kaloko ne kavi erna pa ki tabi ki na huir ke da na nonda turanga ganga era sama indar ma kana singele tini biti singele tini Australia sana singele tini bia sai burbura era sama ipa ke bingi tiko mpaka yani so na burbura singi tika buta kala kota ka mai tali menta na mai tiko batan tapi Vekilai, Vakosivi, na nanda, vila manitaka. Na vei kame mbala tiki anana kaumbula kebidi tamu sakayani. Enda

0: sa maitiko e Australia raramba. E na buku tiko ni stol bike muni na nonda e ona nro na ndola mai na lo mani pita na singa na bibi tiko na varombuka varowai kena singa tambu. Na public liability kena na muni food license ni alavinaka muni baka rautaka mai mero ni matata tiko ngo e ngandrebi tiko menta muria na kena lawa ni voli taki. Wike mi na pina kata na boli taka na namuni yau waka witi e warni somi ni kotanga mai, kotanga mai na namuni maki e warni somi na namuni laiseni. Usanu itaka ni koni na waka tete etiko ya nene itukutu kongo kendo nga na kena waka tataro namba ni talivoli na saiba bandu wa lima wangwalu nduo tolu vitu sana saiba bandu ono saiba tolu wa vitu walu Saiba ba diwa diwa, dua on saiba, dua saiba, dua. On takaro takatiko hani rubio kani ukerker kero ninda vitu kutukun takahani na vei tikini singa kena nambani telebuni sa toko ngori. Na kena maru takitiko na lima sanga, embaki lima sanga wulu, 50 years of NIDOC 2026. Ena pagadori tiko na rooftop pataki ngangwa ni Kuri Radio na Gadigal Information Service. Ena pagadori tiko na ika tini kabitu ni singa ni vula kwa septemba. Weyana singa lotu lewu sarangamu nguo. Weyisole tira ramba tiko wikiamu ni kia na nonda. Kwa ni kipakao ni ngalala na yakavi ni lotu lewu. Tiko wutaki tiko na pana kaloko na yakavi kala kithama tiko na vitu na kaloko ena mbongi. Na abuno ngato kwa kina na wali walesi. Na number rosa nga vulu kathiwa kina rosa nga vulu nivu sotiao 27 to 29 Cope Street, Redfern, New South Wales. E toka kina na pali niwale siongo na Kuri Radio. Ni ngwale mai, ndamai baka ya kabi, ndamai maru takavata na kena maru taki na ambaki lima sanga vulu ni NIDOC 2026. Ninda sitiko nga na NIDOC 2026 ambaki maingo. Kepikau ngandrava mena maintona na mustol mentambe na Victoria Park. Alwinaka nginingi taranga mena vitar taranga mai na nungu nampani teleponi na saiba bandu wa lima wangu alu nduo tolu vitu 0414548137. Mera nindona na muni stol. Mera ni maipuli buli taki talenga na sasalu ni kuni lenga taka na kena mai baka dhori tiko na namuni boli boli taki sewa na barbecue sewa na dhava ngao ni ngandreva na ya utala nga baka viti waka mba utana mba kimengoe sana ramba ilibu sarabi kenda na pasifika nisenga itika bu saranga na mba kisaote na kena siabu taki menda sandondo linga telenga mai na leo ni pasifika menda mai dhoko bata kerto na tauke ni ngele sewa tauke ni bonuwa Australia raramba. Singa lotu lewu maadha maingo katini kabitu ni singa. Rani ngwale mai, mai pakai kabi, mai vei maliwai, pakai dhuri taliti ngai dhake. Na rooftop idhake ni pali ngwale isi ngo. Senga ni somi ntona ka. Taronga na mbuna mbuna teleboni kwa wina kata telanga mo mai maro. Wateke ira na tuke ni vunu ike. Na mbuna mbuna teleboni na saiba vaha nduwa vaha, lima vaha walu. Dua tolu bitu. Oni taka ni sama tata tiko ya. Nda bitu kutuku ni taka ya. Wike minina dhuru uke na ngone lewa. Wike minina dhuru tali taka na wakatangi. Wike minina dhuru tali taka na DJ. Ngo na ngona binaka mwini ngole mai. Minda to mai tala noa. Blata meronyo mai wakathurumi. Talenga keronyo binakata kiongan rewa. Mio mai wuli DJ ike. Lebu sara na kai tui ke rabio kani. Ongan rewa muwasea weekend na tau keme viti ena buku tiku ni kena vakaru taki na vunuwa vina kongo au toka talungo ndana visureti na singa vakaru mbuka ni kathio ni singa buloko tova ena pakadhori tiku mai 470 Sunnybank mai Queensland salia busara na visureti sa tingo tawe andona nrona ndola na kena idhuru ona na kaloko sana ndola tiko na katumba 3-course meal ngwa na baka ya kabiru vyo kane Fiji Community Fiji Day Gala ena baka idhuru tiko minus Sunpack 470 McCullen Street, Sunnybank, Queensland 4109. Ana pakadiri tiko na kadi ni singa ni buloko kutava. Ayana singa barombuka, a Pacific night of elegance. Fiji, Fijiana del Daily, entry of fish. Ni wusu teo sana wosa mandanga ni wakato kotoka. Ni wusu na le wusa na kakana tungo okila ni nda kila winakatu na wekanda wakaruta kinanga na ni nanda songo waka aviti se waka pasifika. Na totoka na waka kavisa tungo rebekani ata sana kena dessert. Ya tau ya doang anan rau nanda la wiki amini nanda. Unisema tingo rmei Queensland. Unisema tingo rmei na bebo nuwa wola kai Queensland. Ni halubi naka ni vitar tareani. En ni besota sindona namba ni telefoni mbito kama yungo. En avoka dhori tiko maina Sunpack 470 McCullen Street, my Sunnybank, Queensland. Tiko buta kitiko na ona na kaloko, three course meal. Unitaka ni na ndona ngonongo, nataraki ndona namba ni telefoni. Mero ni ngai bitar tar tal mai pati ke kemuni ibu setiau to sartiko na yo ya mai Queensland mai Adelaide talanga tingo na visurati mai Adelaide na Rugby World Cup 2027 is coming to Australia, so celebrate Fiji Day in Adelaide. Nakavakalevu wikem dona sama tongkar mai Adelaide okilane ni sakila tiko na tiko bola tiko kere Adelaide kena buna bibu na bola kata na bole buna kena baka mani tuku tuku na kena maro teki tiko asenda bakana numa tiko na kalima sanga bulkaona ni yang baki ni tubo ki kone nanda wano la manyo piti kasa tiko kira na baka ni binaka ninda na bito kwa ni tiko na vei songo keve na baka edhori tiko ike Australia, sana vese vuruvura, sana mananandu wunola mani mibiti, sa kireisa katiko kina mwenye alwe naka, mendanda witoko nitaka, na vika membele tikenda, na turanga marama, dharubu kina ngonle, sana itu keke witi ndi. Osano itaka, mendanda witoko tiko nitaka tiko yani. Anda sema tiko nga, na buku tiko ni Edison Road Community Center, Eddy Road Community Organization, na paka dhuri tiko nandoto, mbaki lima sanga bulu. Mbaki lima sanga bulu na buna nivinga rabi onguo, ena paka idhori tiko, ena buno watanga, ena paka idhori kina nanda Fiji Day na katini nisinga, nivula kwa kotoba na kena madha wakataraba, ni katini kabitu nisinga. Ena paka idhori tiko malatini, na vima mani tini na kaloka na mataka, kale kithaba tiko na ruwa na kaloka na kavi, maina nduwa varuwa Edison Road, Merrickville, Sydney, Australia. Lebu sara na vikar tu sabaru takatiko na ilawlawas ene kumkumu erto sabaru tiko baka binaka ena buku nisongongor vyokani na maimali weekend tiko erna leni palimendi kawaka mbimbi wana nanda governor general ene tiko telanga pata kikenda ene katini kabiti nisinga ni vula ko okotoba. Eddy Road turns 50 this year. Come and celebrate with us at our birthday fiesta. Yes, ano itaki ni ndana vitu tiku nitakani na leu talanga na stalls na tiku kina enando tiku na stall ni viti na tiku kina totoka na pikartu sabaka ruta katiku na buku ni singongo enandambe talanga ruta na turanga marama ruta na wakarata talanga na kakana pinakasya na pikartu ndo ndivi kina ena madha ni Fiji Day ena singa wakarawai wani katini singa kenika kena tinika vitu ertona maindambe tale mertona vingaravi ena buku tiko ni 50th anniversary ni Edison Road Community Center. Wara takatiko mai na CEO Rosanna Barbero wike minina nanda hausini wike minina nanda ni sakilawa binakatiko na maramango na kenando sulietu wikenda na luwe viti na vono ngo amenanda ula kita kasongo kina iya sa kerker ka suriti kenda na luwe viti enda sama itiko ike menda tokona na community center ngo enda buku tiko ni vingarabi ni 50th anniversary nda mai maru takavata na kena mai wakana numitiko ena ikatini kabitu nisinga katini nisinga na Fiji Day katini kabitu nisinga na 50th anniversary ni Edison Road Community Center. na bem bom ni buke lulu se poga der tinga bom ni mataka ke buka ongan reva mo lo reva ko nyuai ka ko ni o rere se mandua na ngole mai erto sando ongain do ono ona na kaloko orto sando mai poka poka rau kasate butalanga kina na na vengarabi baka bunyumai and Edison Road Community Center waya na veim bongi keve ni vukilulu nuitaka ni sama tatatiko wiki minananto na sama ilesu na kena ni sama ingarabi witi baka bunyumai ukerakere ni baka teteana itukutuku merawa ninda ngole ani kalaki ingarabi rawa baka bunyumai kesenge tiko nuna medikia siya ngole maibonua alubinaka ngole ani na seni ona eseni somi na vingarabi vakavuni wae na vimbongi keve ni ukelulu kerekere tae ndo na tukutuku mbaka chingurumu ni
1: na tukutuku nga kajibaki wikimni keve na turaga marama verubou wane leo kikimni keve na wane ya sesa wakara wane ya sana kora sutiao we kim ni na baka wati ene sana kora ki kim ni tanga na vasu ni sana baka turanga kora anu mndu lutu nga ni sana ene baka dhuri tiko ene Singapore wa yungo ane katini karuni September ene tolu na kaloko gori ene Berala United Church 10 Tilbury Street Berala tukutuku mawe aseli na temba
0: Savnaka, Nevalevtai. Well, the next number here, I would like to dedicate this number to Paula and Gavin and Aaron, Andrea, Bulavinaka, Andrea, and Paul, Dylan, and also Natasha, the staff here at the Kuru Radio, and also all the volunteers at Kuru Radio Station. At Edison Road Community Center, Bula Vinaka, Rosanna Barbero, and Gurwinda. Hi, Mark and Mary, Siri, Damien, Leslie, and also Carrie. The caretaker here at the Edison Road Community Center. And Bula Vinaka to each and everyone are tuning in to our Favok, Fiji, Australia, Voice of the Community. Bula Vinaka, all.

0: Binaka pakai lewung ta bagi ni binaka nambung ni binaka ni ku ni mai tokang ko anda na turanga nei ta okila ni bunga bikianta enda sa kilati ko na veika sa mai pakai dorti ko na turanga turanga ko na bukun rana dorbo ena butura raningito kau ngandreba mona kinta pakir sarmanda nambung ni binaka ni ku ni sambul binaka na turangan ita unitaka ni makar tiku ani na vonga ni kuri ena vono ni tiku mai kina ngor ni mbula binaka
1: ni mbula binaka na overrong chmeno bu ni kwa mesti sini binaka.
0: Okay, kerenga keron yo ni va madala te kemuni na wakangu meroni ra kelana wa nonda na bom na kenda ivna vale una namuni sa vingo menangir na vale
1: na vale bonita na vengo solo mo ni rabono va tu mena coro na udi vai na chiki noyale na esa no kanza was chicken a coro we will chicken on a sub sow, nice another control. Will any valley maramaning alcarua? I want to go nice and all.
0: The talk I've never lived it. Oklani sassina is her tongue and gurna noke, and I'm bung vina can die. Winning and ever money may be the vinta of a calila and I'm bung vina canicua, Sara. So lisar tengah angguan patah-patah fikir ni nak bangun bina kita, bangun bina kini kuat ni fasa sarman kita.
1: Nah, oleh bina kita, wabin bina kena na lingkungan wa, main antara parong cik nak bunuh lingkungan Australia, wabin bina telah bina kita ni sudah nak guna, indah nak kita, nampun ni kuat bina kena tukutukungan ribu balik lagi. Pengurangan tambah ibu ngarai bicukin. Kini mata ina nora nanti tu nalu benda. Ortu ngarai bicu na nanti tu cina nanti mili bicu na rugby league. Na league nights karena bayi guru cikun ni kecil nyokoto. Kena rara Neptune Park di Risby. Habis sudah cikgu berna beri ke dengan goni, lalu bentar nama kumbuda, materi ini nama baru ini nama aku kaya mana bayar guru cerita na bayar guru cuma bi monici, karena bayar guru cerita na singa baru ingo, nararai udut pagi lima pul, na cincin tuan kalok, tuah bini bina kani, ni rakomen dengan goni. Termai kelain itu cuma nak cimi, nai nak lihat ni suatu nak kecil ni singa, bukan aja cuma nai balik ni serta ngarap nunggu tu, mesan do to na nonton mata cimi ni bici, ngarap yang enak padui, kalau nyerang ngarap kita lagi, ini binakan ni nak lihat ni kita, kalau ini binakan itu ni sok-sok. Lagi tu, menyimpan. Tukar wat terakhir lah, bawa koko yang nasi ngawarui. Naik kencing turun nasi ngan kencing ke tukar kelok. Nararangai udur pagi 50. Wah, menyimpan kira kau main na lubang. Dan tukar wat terakhir ni tuk-tuk. Dan dua terakhir ni shot-shot ni. Ni nombor siapa? Kenapa itu rujukna rara n Central Coast? Rujukan sporting complex mai tagra. Abi ni benda nak kampanye lewuna nationwide. Tok ngai fifil nortu bebuk. Kena sot-sot tu. Do talchana nortu academy ni rugby seven. Kengai tiga buting mana kena setup tag n nationwide. Rugby 7 sekian patah bagi tu kan gitu gitu. Bikin menyenangkan umur cina lebih umur ni so nikila na evitar estar mãe. Sei lá, vamos estudar. O homem me matou e eu não me matou. O homem me matou já andou na Tretuco, andou na Isongosongo, o homem me matou na Viva Cani, andou na Rito Camambera. E na Icarroça não vou ter visto em novembro. E não vai ver na Rio Lutu Fifi. Carangai lá, o que é que ele veio tudo? Ele veio tudo chique. Wa bini bina kani tigo talaga na vingrad iti muni na ngandar ba tigo muni leon ndo na matsin tigo talaga na matsin o kaya siman ko luto siya may kambal tau wa matsin ng wa vingrad bichi ngay ibo lungarad bichi ngay ibo kalu na walio wa bini bina katali bini na itano na siya na ngona pero ni mayndo na dole galak e no mo ni tagitagi chingo mo libo tu la wale
0: na ka pagle sar na tana na mo ni ngona na bo na kendai kasa kenai tigitigi bungo ni do tal na mo ni tukutuku membale tir na dorbo to toka na kena tare da kitiko mai na pagana nanu ena nanra pagle le di mai na lubenda ena mbuturara ningito se pada bonita. Ya, sabi naka, sa ato sa sartiko pagkata tolo ng daling ni kaloko ng bongi binaka inday. O kila ni vida na yata sa atokong kuriya tay ironiyo ni wakalele dato kong nalama iso na adanggur.
2: Binaka tay na sere katarawa e ba yung wala sartiko may natura po rin ngatiko may nara ina mo nolimong kwa Australia may Perth o bakang bulo ba kim daw na committee ni Fiji National Conference, kapag bawat nindo bossy ti kumbe ka ng unong go, gore na kena sangay ti ko na kena wala ka nakataki ni conference ni Fiji National Conference kana baka dito ti kumbe Perth at na matay ni bulan ng Oktobra katumay na ser ni bawat ni ser we kimundo na parang ti kumay wala chairman ni na conference mas talay ti abuniwanga Bukit-bukit Chairman Dr. Chosaya Turangawa, Dikuri Kawandra, Teresa Turangawa, Naomi Tangi Betawa, Sili Pangarau, Naira Soni Tangi Betawa, Andre Kawandra, Charlotte Tumbui, Eroni Tokailangi, Saula Diribuso, Chone Dabu, Lesi Asti Tumbui, Kasega Ningulay Dabikina, Oeseta, Veidei Nawada. No mundo vi botai e vaco de Trumai, Jeremy Wesley Buniwanga. Strani mulher botarga kina na Wekago, Varmatico Bermai na Dabni Mati Valimbula, Mati Valimbula, Meranda de Reilegue. No mundo varmatico Mekino Gori. Sa Tigra Banui Nui ni na. Tari kami ni Tigra Ling ni Bei. Biar boleh nanda kalau, karena awak kabut ni usah, awak baru tal tinggal main, awak boleh serelia wena Canterbury Church, ena moni mada ungo.
0: Tetap kau nak valib tayau, awak kembali dalam tangan ini bikin ni kefesar nanda kau ni siapa tiga main bungin day, kau ni takkan ni makar tiga ni nembungkan ni kuri, ena bibu nak kefesar. Boleh nak main nak kanggu, Ameroy kan roka kau belum mea. Unitak ni rombol-rombol nak tiko wakata langa ave ya kem do nei lala oni Navy Seals my Wally Park sanden dia sa sini rong tiko mana onong vasu ya ovakan bula talam dangan wi kem ni kede mbule naka vasu veramo kay wanji setereki Rusia te Alesia sangi mana vunua Isaya ni mbule naka wakaki na vipe dele lendo a chope timodi unitak ni makari tiko ni naponga ni kuri se vinga na vunua kunisa tombo karata ko make ning gor bikem dona turanga da usia ma tongo man market leveni ke pimond ni sample bina kan dombo le bina ka enam bo bina ka ndai ni bula e mau mau nanamo nanagundina ya ni sambola ni bula bina ka nanda bula bina ka lena rain

0: Tataka, Navalevo, Nasamatico Mai, Navalevo, Tomatico Mani Porocaramo, Mana Cabi Mada, Manangana Vinacongo, and a Kuri Radio, Fiji, Australia, Voice of the Community. Navalevo Taina, my Vito, Tomanitico, and a Volney Cambocamburake, Candavaca Vinibinacatico Rabiocani, Nacana Solitico Vicenda, Navuno Nibi Cadicadivacongo, and a Kuri Radio Station, Samai. Pagkadanga uti ko na nanda vi maliwain nanda vi taurakiti ko sanda may tauki sa artiko na tauki ni puno matagir na tauki ni puno e Australia raramba. We sorry ti raramba we came ni kaya na nanda ni siya matiko may nambong vi nakaindai ni sana pagkay doriti ko na ika lima sanga bulkaono ni ambaki ni kaya na marutaki na tuba kei kwani nanda wano la manyo viti e na pakaidori tiko mai na ndua varua Addison Road Community Center kartona tivi pakaitiko na Fiji Rugby League Association da paka vinaka tiko na kena sa budhini kasama I mandondo sa rere vinaka sara rongrong vinaka na vai tuba sa tuba laki tiko mai ongo oya na singa paka rambuka vikemi ni na ngandreva na mai paka stall baka sakadi baka utitiko mai na stall rupio kani enta sana kautanga mai na nanda dui maki ke kota bata toko mai na kena isia mai muri na tabuleni ke paka ovea kota mai na muniti anda menda mai sana teveli blata ni nanda uda kesongo enda ulago mai na weka renda ubin kata mermai vi maliwai mermai ndambe karapake vengu ramai ndondo talanga anda taka taka chua buat tauke teke buma na singa waro mbuka singa waro wai kala kita batiko na singa tambu na singa waro mbuka wana kalokor to sana waka dorotiko na nortu AGM nortu na dorbo ya na buku ni nandra sasanga tiko na kena ngandrebi mer taraidaki maina luwe witi ersa tumbu daki tiko na buturara ni rakabi ni ona na kaloko sa teke busara na kava barrel melaketa wana vima manitin kandua na kaloko e nambong lebu. Wea nambong ni vorumbuka. Singa voroi talanga na singa na maki e na waka thurikina na vingarangarebe kwa ponua ke na pitutu wa sartutu wana tiko melaketa wa talanga na vima manitin kandua na kaloko e nambong lebu. Nambong ni vorumbuka ki nambong ni voroi erto na mai waka tavi takirto tiko na tavi uni rugby union club. Au nuitaka ni matata tiko ya wabise mati tiko irna dhurubo irna turanga na buku ni kenangan revi. Merlabeti dhake manambutu raraningito irna nanda dhurubo lalai ya rasa male alamai. Ka waka wibina katika buka lebu ikemni na turanga kwa ni sama indara makaoti na singeleti mbeaka ni butura running gite Australia semana nanda puno la mani mai witi sana be se buru buru tale so kuni sama ibu katiku tiku ngoi Australia raramba kena si katol ni singa o ya na singa baru pa ni busutiau na singa singa tambu ena paka dori tiku ndona nanda lotu zoko vata ni Fiji Day unuitaka ni sana matate tiku ya ena tika bu tiku na pahana kaloka ni akabi kana ersan mai bai tabikina werto na bidana turang ert satu bagarotu merna mai bolongo di kendeti kona bos ni kalo sena nanda mai vita uraki bata ena singa tambu tika buna pana kalo kane kavi ena ve singa kevengor bio kani mana barong buka barowai kin singa tambu na stole au hona nan ron ndola kota mana mamaki ena baka idori tali tunga ke baka honi vina kata moni mai boli boli taki sa teka wuna parombuka mea tapasar na singa tambu. Singa ena singa tambu ena baka idori na lotu ya ke baka honi ngan reba mea sa vivi tumba ena mataka ya sindo na langa. Ningole mai baka lewe lewe singa tambu talanga arabia kane ndo baka idori tunambasa ena vunongo e Merrickville kanu iteki tiku kina ninda na mai marutaka na wono ni songo me baka usakai uti enda na mai daka daka tubo gaita ukei totoka ni sa solitu wiki enda na community baka viti etolo na singa me dana mai baka marutaka tiko se na mai vi tauraki kina na mai vi sotari kina na vi marutaki baka viwakani au sa suri ti ke muni raramba ya ni na lube biti tam sakayani kumbu na mburu mbasanga ke na tovata ni alu na kani semmai me rauninda mai tauda kona nanda vi kilai vingaravi poko sivi nanda mai vi maro takitiko au kerkere menta poko te tetiko ena visurito ya oyan na kena mado tarava na poko dhortiko na maro takini ambaki lima sangabulu ni community center mai Edison Road kalima sangabulu ni kena maro takini na ambaki ni Nibiso tiao, kalima sanga bulu niambaki ni kena vivi tiko mai na Edison Road Community Center. Ena pakaithori tiko ni katini kabitu ni singa ni vula ko Oktava, yani hotinga na Fiji Day. Kasa kere tiko na na CEO ni Edison Road Community Center. Kerao ni nda yadha mwibo ka lelebo na luwe viti. Menda maisa tabir na leo ni palimendi, erna mai mali weekend tiko. Ena katini kabitu ni singa. Ana... Tekebutaki tiko mai na mataka na tini vima mani tini na kaloko na mataka kala kithava tiko na rona kaloko ene akavi Uya ana katini kabitu ni singa singa po haruwai Wikiamu ni nanonda ningu wale maipoka lelevu lewu sarangana stall ni voli voli taki ya na tiko Sandana yandu wanga mai na vi stall ena vi matani tu keve se multicultural kwanta sama ilewe na tiko na Edison Road Community Center sandu atoka kina nandala stall na nandana viti Fijian community sa tiko kina na wakani unibinaka vi erto na matahubale erto sana mai matataki kenta tiko ena buku ni kena ngandrevi me taraitha ki tiko nandana vise mati ke irna pe sevurura enda sa mai bi maluaitiko mai na Edison Road Community Center ken karuanga enda anta setiunga mai na Edison Road Community Center na bi mbon ke adini buke lulu da baka dorti una bi ngarabi ni baka buni wai sang ni somi ke baka holorai kota na no mo prescriptions and voluni buni wai lago nandona ke mesi Laki buleke na memoi mate esang ni somi. Ena vei kena mataila lai tale so ni alubinaka. Ni ngole ani mero ni laki waka matata takibike muni. Ertonton tampe tala ngana voices kertona legal aid na voices rovyaka ni. Ngue nganrapa paka, vengarabi paka tampa gindua. Vike muni na ngone lewa ki ke muni na marama. Ena vukutiko ni domestic violence. Klani seni hinda ledhava na vei kisi vakango na kisi ni vei vakatotongani au nuitaka ni sana matata tiko ya. Sianga talanga ni somi na vingarabia kia. Ke vakao ngandeva na ndoto vivuke erto satu vakarotu merto nandondolinga ena vika kuni ngandeva. Ndona vakatataro ke vakao ngandeva mongole mai ke vakaendende tiko na lakulako mai na ambasi. Ronyo vonda matumbako mai na stima. Sena train, sumbu mai Newtown, roni vonda mai na 428, sena sumbu mai Central, roni sumbu mai ana Canterbury Station, train station ikia, na basi engole mai Edison Road, na 428, sena Waharua Walu. Unitaka ni samakari tiko na vitukutuku kethsara, esema titiko watiki kianda enambongi binagandai. Antona ya tukutuku tongkori tai, se endona bipo tai sati ngor. Nakapali, wikia minina sema tiko mana besei burubura, na besei viti, wasa pasifika, kapoka kena na besei nikoro kede Australia, nimbula binaka.
1: Bakuli tinga da bipo tai sere enambongi nisina nikoa, wikia mdona warono chukumengori liberala, melando bimboa ki taitondo bimboa, Pekem rona vi otin mi mechin bi pere un sero ke pencha mi sero. Do se ani una de kere meranda ni rei lenge, na mi sau tu ranga. Sore tin delai, varon tin ber mi bel moa, blo arieta, kem blo nei toko, mai panel hill, do se ani tin men bogin sin ni kua. Ke va se va zangi na bunua, ka nui tege ni makar se se te koyani na bi au liu liu ni re. Kuri Radio 93.7 FM. Kalau tiga orang bumi nak nombor ini sini kuat.
0: Mariba, Anthony Osolo, Romario, Senimili, ni sema sartonger mai Palm Island. Alan and Ryan ke marama mburua mbulavina kalitia ke sinate uanivewa. Ke ike mni ketelanga na nanda ni sema tiku mainda mbula ni mbulavina kana wa. Awe kai ke mami ni sema tiku maiba nua lele busara na nanda. Waka kina nabe seburubura nabe wasa Pasifika. Ni mbula ni mata vina kaketa mai. Na luwe viti hena mbula vina kentai. Nakwalevo ni mbula vina kani mbula. Dan boleh benarkan turang dan usah matang anggap mana Piedmont Fish Market.

sabi naka special dedication we naita gimana vanua kalungata na mbaki wit sanga bulu kawalu pagani ni binaka ni wike mendona matu bale ni bosote ni sa atum darti ko yani na pagani ni binaka wike mni na bongi binaka ndai kalungata sakati ko na boni mbaki ni bula satu matamuni Nimbola benak tiko. Na wale una vingarabi neta Salome.